me pa chao ma ti nkomo we pa eye mo a especially mo a motai na motai ko eye despite oto museum no mo a mo kwhwe kasa papa no mo a mo kwtena ka papa m ne bi no mo a mo aye mo adwen sen cafe na mo so obi abedi hu adanse a chere mo enti nka mo pese mo ko bi no me pa chao

0: Nongoche abo a higher peace 104.3 FM. Ebre edruse kasia e chatsuo ne yede besum ne fia de druse ya na court clerk yetena sesa no na court nsensem no a na yede e ba besum ti na otwi mu nyina no ensem a e course e wo court no e na yaboboa no e ne yede ebre wo enya asem ketoa na nyumne yamfa sedama special eyes mineral water me pacho e ya abujunsuo pebinum o share me producer Henry ya wo bre me bia mama nom special eyes no me sra wo so so to bi nom na bibia nkoye ntimi famma me pa cho sikasam e be gira ne nan so na bibia koye dia she no so say best point savings and loans wo mo ede enhyehye egu akwan mu ede ama ajumayefo me sra wo say wo ya banjumaye ni na se e bia wo hia bosia bi ede adada wo ho e bia emergencies bi mu esu enenam kwan mu wo hia sika me sra wo ko best point savings and loans okwa ka cho mo se omo best point omo aban bosia na omo di aba na u beji bi nti ye be ma obi wi aban juma ni emfa woni bebi ya wo bi anom ye betimi abo ma bebi akoyi e dia ma me sere o this way chocolate dey de ohia ni nsu ohie na onya ajuma ni nyira si pebino nom me se on se metie enche me kofie medu fie anu lasawa ye de bo asie na bebi akoyi e di ama o me di ma me akosia etonam afeje bre na ye fa nsem ni chiremu emro Ashanti Regional Chairman Ma MPP Amonyokono Munyamfo Bernard Ntwibosi Ako edi adoduo na enim no eye chairman wuntumi na ne ntansa bia wo mo de ball no ese wo ma nipa bi mu kwan ese sama boy ne concession e wo honom wo ma bi mu kwan e ma bi mu akokotu efom agudie e wo so na sansemsem no a e na egusu a e wo court ne ese ntansa ye di abono no wombra na wombeyi ono so nano na asenye nu ekɔ so ewo court na yama ne bɔfo filibatanga wo ho wɔde mu nkyiremu ebrɛe
1: Asante mantem dwom tneni ema NPP amanyoku no Ra Bernard entry boesi akon aye bɔgye ne so sɛ jema wuntumi na sɛ ma ye di no Accra High Court ewo temuafo Audrey Kokovite enim sɛ biaya ye de ma no wɔ samra boy sɛ ne dwumeku akonta mining infant gold no ɔno so de ne pɛ ekoma nkɔfo bi enu bi sɛ ɔmo nyɛ so adwuma ɔso mu ntu gold wɔ so abra na so afo a ɔhwɛ sɛ adwuma di ne so ɔma ne tumi sɛ ɔntu saa ma mo no March busumi ni mu ena kwedubofo eya ban lawyer pinya sheye omudi omunsem nyina ebe wiye omo fra dance form akuma ko enan omo wiye no ena otimu afo no ehye eche ma wuntumi se ensema kwedubofo ena dance ya omudi abetu court ni mu ewo nyina so nje wo se chema wuntumi eyi ne ho anu asemwe chema wuntumi se ne bonjo so esan se ono ni susu ye mu no aban lawyer penyi eni nyinaso bia omo nsem omo di abetu court ni mu o se eni nyinaso bia enti oni nsem bia wo so ni anu enam sa asem we so e ma na chema wuntumi e ka kire aka high court ne se o de sa jina ye na court ni si ni o de e ho asem akwakoto court of appeal enti e be ya otimu afo ne twentwen asem ni ni so e wo aka high court ko si se court of appeal e be si na asem o de akoto omo ni mu ebu jina ye otimu afo na nje so peni obogu ye chema wuntumi ebu anjo so otu anamu ko court of appeal ko kache omu se court of appeal enshe otimu afo odwi ko kuvite se asem na odi nu aka high court no onfa nkonkon ho kosi se court of appeal na sem odi abetu omu nim no mbe kenwi court of appeal so anje so peni abo egu na emom se chema wuntumi owo nsem ewu so yi anu so no kwan se oyi nsema no no edo mo court of appeal enye nti sa asem no enti no e wose na sem ni na e koso wa ka high court no otemu afo no eto aso sa na court of appeal e da na court of appeal e bo na sem ne gu se o sra o mo se o mo nkanche otemu afo no wa aka high court se onfa na sem no enkonkon ho kosi se court of appeal e be si jina ye no sa na court ne kan ye sa sem ni no ento aso e wa aka high court court kasa dia na ewo se entiasie eye adwuma enti sa me chema wuntumi obi yi ne ho ano eye 14th May na wotwi obepie mu ewo court no wakache anase wabo court na mane se odi na nudisem atonkrata aso enye ono nkwa na nudisem no de atonkrata aso deputy former deputy minister for lands and natural resources

0: wura ni kuduka o se ono so be fe ni se ni dance yi ono so se wode ni numu nsem atonkrata so afi nso wura bi an di ndi edem gumashi afoforo kan nso omo de omo anu di sem no munya mfa atonkrata so jidi se asem ni nuko ni numa anu ombetu sa anamu ni 14th May ena chema wuntumi na dance fo no ibu baako ebehye na dance ye ase ebe pie fi mu abebia nso etiefo waso beti
1: abusiafo ene aye kote ye eye filipa tanga wono ene oboye mu nchiremu efa samaboy e case no efa chema wuntumi ni de ekopie mu ewo court no ena wode abrain na yatoa so akane National Signal Bureau Director General Ora Kwabena Edubuahen ne nsensem no a egusu a ewo court no na third prosecution witness no ekopie mu ewo court eno na ochire court se Edubuahen ne ne yire wo mu e na omo sign check bi ma no a okoyiye na eno so so sei e na emu amane omo de e baba somye
0: Benyi ano da National Signals Bureau ano ura Kwabena Edubuahen ene ni hukeni Angela Eji Boateng. Omumi eno ye choma waso dendende isan se esigane sika 49 million cedis ena akudi omunse. Na se sika 49 million cedis no. Ne yi sika wasi ye de top cyber defense system ena kwa edubofo ono kase. Sa mfidiye ne wase ye di se sika neto no. Ye hu mfidiye no. Sika nansua ye hu sika na. Na bebi asem ye ne dune se kwa edubofo ono dansi ni otosu mensa irani dindi Mildred Donko ene jina adake emu. Na Mildred Donko yi emra asem no ebe tu ujwa se ye chi ura edubuahen eni ni huke ni Angela Eji Boateng aku jina koti no. Ono nusu kambi. A ono su edu kwa edu abono. Se oka omu hu ena omu tu sa anamu ono. Nemu asem yenu esha asye ni mwa ena nkrata efi abanilo ya pinyashwe yebe tu ujwa se. Ira Mildred Donko tisi adie oye dansi ni ma kwa edu bofo ono. Enu nti kwa edu wa edia boni nina ya chini nina asay. Ono ena sami ujina adake imuwa na wachi nye kane se ni evidence in chief na dansi ya pa. Na ode to court eni. Na nada no, shasye edine na ludi sem e tuja no. Nsem ni bi e pie fi mu ba ye ne se, o kachwe court ne se, checks a hodo omo sin sign ye edi yi sika. Na checks no, ya sin sign dada. Unse, u di check ku yi sika, e wasi ye sign. Enti ya sin sign checks ni nina dada. Na omo omo sin sign checks no ye, ura edu buahe, eni ni yiri Angela Eji Boateng. Enti ni omo ya ne se, su omo suma, si obi nko di sika ana si obi nko yi sika mra ye nyaa ne so o mafa phone afre era Mildred Donko aka chom se asimesi e ba ba be ji sika sika sei e na onko nko yi nti ye nyaa ne se era Mildred Donko no o di sika no sika dodo a e wo se nipa no e kokoyi wo bank no o di atoso na e chese hu nyaa sa afi na ye be pe nipa wo ba be sensan isan se ya sensan dada e na ye se bi sa ne se na mo mu de ko yi sika no e na era ne ka se ya o mo suma nko fo emo mo ba ebe ji checks no eku yisika no ene bi wo hon so a ono a no mo ka so nkonko yisika no ye bi sa ne se ya isika no ha mo ne mo de koma wo mo so ye tumi di bi eku gu bank eno dan chen a ne sika no mitumi mi ko yibia ne de ma ma me bia ne din di Margaret Abadonko Margaret Abadonko no eye iru akwabna edubo ahe ne ma me na oye project bi oye ne djuma bi ewo Kumasi Asokore nti omo de totọ enyoma yi di si adan na ade na ma me no e di sika me e to no mu de ye sa omo de di sa djuma no nti e benada no ehọ e na asem yi no esi ye e na otimu afọ no eti wasem ne share enra yawo
1: Abusiafo enti wei eye kane signal bureau womo director general Kwabena Edubuahen ne nsemsem no ano eno ena yedibi emunchirimu ede abra Philip Atanga de aba na sansem kora mu ena lawyer penia wonu ejina mu ede ama kane director general wonu ewo National Signal Bureau ora Kwabena Edubuahen ne lawyer eye lawyer Samuel Atachia enso so ebon homodia eye third prosecution witness no wototo na no ebra wo mkopie mu oyoyoko eno enso so ehonsem ewa hasia Philip Atanga edimu amane etoa so amaye
0: Yedi kan bo amane se ura edubo ahe ano da national signals bureau ano oni ni hukeni angela jebo atia yedi kwedu abom se gan sika 49 million cedis akodi omugbotom no bebi asem ni edu ni se ura ba kwa na oka ho a yatwe mu akoji na court no mekamel de donko a ichi wadani dance ni a odietia ura angela jebo atia ni kwabna edubo ahe ono na oji na daka emu a ode na dance ye etuja na ebnada no ena na by lawyer peni edi nima wade na dansiye chuja. Ya wada aye nra asemye no etwaso samri odi na dansiye nyina abiri ya nya ye kane se cross examination eche se nipa edi kwedu abono no ono so na lawyer fo ebetoto irana no na lawyer ni a wotu charge omo eye ura Samuel Atachia na emra ura Samuel Atachia ebe shasi esu betoto na no no di kan bisa ne se se oba beka na sem anase oba be di adanse en o the bible en isaye no jitu mu se ai no se neche so ye christo ni uji bible nsem di yoane se ai no se bible asema ewo mebusem etidunko nchichemu unum no proverbs 19:5 se asema ewo ho no uji di asema ewo ho ne se se udi adanse ku mu a asotwe ewo ho uji di en yoane ka se uji di ti omo sha ase no na fi ura yo de donko ura ta chen bi sane se oko yoko a ye toto wa no no se wasem no kre e na ode tu ogun ni no se ai no se wo yoko no an wan ne ye oloye e na oka se mi won ho no na ura Samuel Atachia a won do twitwa aji ura edubo an ni ni okeni e na no ye mi loye e no se ye mme Atachia mi jina he wo yoko an se no be ko yoko mi ne wo twetwe nkomo o si de bi ye mu emra asem ne ba ye aye chi ye ko yoko no idiye na matoba enti ira angela jebo atin ne frame no di numbers ma mi so me nfre no mu ya lawyer fo enu echi na mi hu se woni ura ba ko aba yoko ho e na wo ba bi anso amune be twetwe nkomo se me nka makoma ntumi yem ye be bi sam nya menim no menka nya menka enso menka se menka enti mimi tri mu no na me ka se mu twetwa aji ye nyina enti na me ka ne sa na o se wanu di nsem a wo di two court ni yoko fo enim no ye won krata aso no umi di wo se mi na na mi yo no ye ni ra ni si de bi nti nko mo twetwe na na se ase ndisa no course no e na ira me o da don ko ka se me de tama bi wo ye oku nyina na me ka se ura Atachia e twetwa aje mi empo ye ba court no na mi nka nto aso se omo sha asem na se e wo court no na ye ira eye ura Atachia e na no ye ira no e lo ye ni de mo hwe ne na ura Atachia ka na ne che se asem ne ba court no ye ira no lo ye ni yemu tama mwo yoku die na onye ira ni loye ni nti eno anu ira nu eye ni nchire mu ni ira ni ka se ina na mka se ura Atachia eye ni loye ni na emu mi asem ni no ehya ase no se na na eno ma ye kono no ni anje na akoye se ni abru ni beka se attention ni nyina ewo ura edubu ahe ene ne yewe ne so ai se me die e jami sinse ni enu nti me ka se me ma ura Atachia eno kwa me kan wo court dem wo se me ma ura Atachia twetwa anje ni bi nti me kope lawyer fofo se asem no so na me wo court dem wo NEC ye ai ra me wo don ko se o ma eye ura Atachia twetwa anje ni bi e ma mpani ampa asem ni no ko ni nim kakra no ura nya lawyer ni fofo demu wana kati abitu uja sesi si ya waye dansi ni ama po edubofo no asemi no onka hubi enti enu anu na numa na ura Atachia tutu no ikusi se ose bebi ya no feel se ondi eja ni sisi mu enu nti no ukope loye ni fofo no enti usha ura Atachia afena ya ubiweka se we lay foundation asu usi daino afena wadia nye gufo enti nyame ya adima 14th me ti mwa fo na hyese mo nsamra omo ba ana se court san tenasia ina ebi hu nsem a oru Atachia obisa no be bia odi san sem eko ana butaya etechi
1: abusuafo na otwi mu ebra na lawyer Samuel Atachia etoto medwedonko ya wono eye obi o ya dansini ejina eye kane director general ma national signal bureau ora edubuan ne ne yere ensensem no mu ba bia asem no kodruye no ena Philip Atanga ede abroyin deputy attorney general Dr. Justice Rem Science so charges bi ni ntansa bi a womo ede abo kane chief executive officer ma national food and buffer stock company limited onmunyamfo Hanan Abdul Wahab wone ne yere na ntansa no yesi womu ejaye ya chese womu si womu nko omo ko ya omo anmo anko poni asan a chiri womu nso biem na Philip Atanga ede amane nkae no etoa eso
0: ora Hanan Abdul Wahab Ali Duba ono na kanima mpenyi na na dodan kwa ekufu adwa breso na oda National Food and Buffer Stock Company ano oni ni hokeni Faiza Seydu woni afie twae mu e na aban lawyer penyi ahwe ye etwe mu kogina Accra High Court se Ghana sika 78 million cedis e na akodio mu boto na sika 78 million cedis aye ka ho asemi nkra ta e da court ni nim che se eye sika ne e wo se school feeding program omode toto nuane edima school ahodo no e ma nkwala ni nyeduane di nenso se sika no akodio mu boto sa asemwe nya toto mu ano dada omo se kwedu aye di abo mu no omu ni ho fo nti asemnie no e koso e wa Accra High Court na watri eye dabnada court kwa asetina e na aban lawyer penyi abedi echiwe Dr. Justice Remsai e kachi otimwafo Francis Apangabono Achibongo ano tina edwe mu se kwa edu amudi abo uru ahanan eni ni huke ni Faiza omo peso omo chini ni na esain omo kane sano omo lawyer niya uwe chucha aji omo eye uru a Godfred yebo adame ese omo na omo di omo aba court na so omo se omo uchini asemuna sanya enye omo ni ehwa simbia aka na me no so e ma otemu afo no eso je so pe ni e ka se aban lawyer penyi a o na obokwa edu o wutumi se ana se mane mane kwan se odu ba bi no o feel se asem ni no on na nto aso a hwi si ne kwan o ka se o to aso anso akosi ewie ya bibi eni we si ne kwan enti so omo so omo twi asem no na asan ya eni onu otemu afo no o jitumu e ma asem e da court ni ni otemu afo no e twi mu Neche se, saada no, ura hanan, eni ni huke ni Faiza, omu honson. Nemu, asemwa mwebi siye. Emra, openyi, eni ni huke ni, omu pie fi kot, demwa pe, eni hu se, yoko mpenyi mfobi, asanyachi womu. Na senchwe fo, edi etile kwa fye, eni hu se, yedi omashe yoko kaya mwa, faa, yedi omoko. Na munu muha ano, na yenimu ni ana eyo koso, ubiyansu ama ensenchwe fo, enchiri mu enti na ya dwin na eyentanta se ne din na esi ade nti ni asanchi uru ana ene ne yire a se sie yi court eja wo egusu aye bobo ho an ye hu se abefu ntintan fidi ni so anche ena aban lawyer pinya be di echire Dr. Justice Remsaya no no jina court a o sire court ni se o mo twin sim ni nyina asensan no o di akoto Facebook se uru ana ne ne yire Faiza kwedu omu di abo omu no. Omu achu ni nina asan. Nienti omu tu isa ana mwone se. Omu enya niyabu ni beka ni se evidence. Omu aye yushifi mu enya adansi yebi ni mwa. Omu susu se. Iwube nyaso omu jai openyi anan enini uke ni Faiza. Na omu santo to omu ano. Se niyebe ya omu miye no. Niyebe ka ni se bu ni ka ni se fair trial. Se pepepe yo ebe ye juma. Ewo mra kwa insono. Enunti no omu jai omu enunti samre yi anase sadana wade nsem no e to abefu ntintan fidi no so no omu jai eye ura hanan eni ni hukeni Faiza enti na ye di aso atoto fom e hwe se openyi no obesa ba ba piemu wo court isan se na aban lawyer penyi abedi chie Dr. Justice Remsai sem odi ato abefu ntintan fidi no so che se adanse ye fufuro bi ene shishi mwa mwa yeno, ene hu, ehinya, se omutu anamu, se omotwe, se mna sensayeno. Inti na den, ene be fi, anamu no omwetu no, ebe fi mu, aba, ya son, eda foma, ni yeti enya, ebe koso. Enso sa adana adie, ye nyamu wa yebi ya, ewo sa akwa eneso.
1: Abusi yanfo, na chese se, enkomodie, anase, ensemwe epie mu ewo court, efa Deputy Attorney General, Dr. Justice Remsai, ya atase, efa Kane, Chief Executive Officer, ya wano ewo National Food and Buffer Stock, nsensemono, eno, ena Philip Atanga, ede, ababe sumye. Deputy Attorney General Dr. Justice Remsai Nsusu and Wakasadia Fan Semua Kane Attorney General Godfred Yeboah Dame Aka Ese ne client ye Unmunyamfo Hanan Wahab Jacha se wono eye kanisi wa wono eda ye National Food and Buffer Stock ano se wopesu kuhunu yesi ye mani hunu nano ada san semono enamso ma deputy Attorney General Dr. Justice Remsai so akasa edi afanwe bra se ni enuko pie mu ewo court ni yentie nsemu a Philip Atanga edi ebrei
0: yedi kan bo amane se Ura Hanan Abdulwahab Ali Duba a wona na National Food and Buffer Stock Company na oda no oni ne okeni Pfizer seed woni ayetwe omukogina court edikwa edubo omo se Ghana sika 78 million cedis e woso omo de to nuane e ma edi masku nkwala no sika na kodi omobotum no na da court ko asetna aban lawyer pinin se omo nanto asem no so omo otwensem ni nyina asan ayinchirimu a e baaye ne se omo si omo nya adanse afufuo bi no mu nti no na ehubehia ti ejai opinin no ene ne yire ne atoto omo no na aban lawyer pinin ejina so etu anamun fofo na wosansem yi hu e na omo lawyer ni a wetwetwa agi omo kane aban lawyer pinin ura Godfred yebo adame ehu se waye interviews ewo radio stations any TV stations ahodo na nasem ne se emra yoko esanchi ura hanan eni ni woke ni Pfizer ewa Accra High Court eye dabnada court eja omo esanse aban lawyer pinin ekwache e court se court enja omo esanse omo otwin kwedu omo di abom ni nyina asensan no onya akwenya eni ura hanan entwetwe nkomo chene nso se me se ona o twitwaje ura hanan eni ni woke ni no ewo court inti yachi omo no ona oyo omo lawyer ni ewo se oni omo nya nkomo twetwe nso se ye man kwan enti oni baabia ura no eni ni woke ni no omo wo na wena yawade ura justice Sremsai aban lawyer pinia bi di chiri ebe pie mu wo court ya Accra High Court ene central for ebo pini no ni ebisa ne se aban lawyer pinia bi di chiri na anu a mujai ura hanan eni ni woke ni lawyer ni a wotwetwa agi wo mo o se mu ma ne kwan e ma ontumi ni omo ntwetwe nkomo empo oni baabi omo wo ene aban lawyer pinia bi di chiri ese obema yi nchiri mu nchiri mu ma ye ne se eda na omo di ura hanan eko yuku no na omo kwototo omo no nemum omukodu ono ura no ehun fado tine wose omuja no ema ko ekohwe na pomudin enti omo ntumi antoto na no na se oni ye kasa enu aya wo no ura no wakohwe ne ho ama da ye chee no eye bnada no na de chee wukwada omo ama ni beo enti enu ana na ono ene ye twetwe nkomo no ura anan ebe ko yuko ama yoku mpinyufo akototo na no enti nsema ekoso a ura Godfred yebo adame ekika no radio so ni tv so no eya ne nwanwa afen so wanya ne ntia se ura yebo adame eka se omo se omenya adanse efofro adanse efofro bi ye ni wo no en ura adame enka ne se onu na onya eye adanse a na nkrata a aban lawyer pinia so ye nya no ninsan ke bi enti e ma ne nka se adanse efofro bi ye ni ho kasa to aso se omo de omo ni se yachi obi a se nipa no elo ye ni nka ne ho a emra ma ho kwan se yetutu se nipa na no enti omo ntoto ura na no enti anu ana omo ahye se omba tutu ura na no no omo e hwe ni mu se ura Godfred yebo adame eni ni nyina ebe ba bi pii mu yoku ho no mo ansana empinyimfo atutu ura no eni ne yire na no ena nsenjo fo sin bisa ura Sremsai se openyi afi 2025 ansana modi ura no eba bi jina court no wo boss eye aban lawyer pinia nkasa Dr. Dominica Yini eye nsenjo fo nshi emu e kan se omunya dance bia e chese ura no we di bone enti eba ne sen ena afi de modi ni ko jina court wie ye no wo se kwa edu amodi abono no wo otwe asan eh na sen na monya akukuduro a na mose mu ko court afi etwa emu no sa akukuduro no eda so wo ho ne ena ura Sremsai e ka se akukuduro no da so wo ho pa de nye bibia no be obetumi e di atudwa na se wo de kwa edu bo obi na ko ba ne se enyo mebi nyam afofro bi apie fi mu aba wo ho kwan se wo ko court e ko twe asem no san otwe asem ne san wi a na watutu nipa na no bio se ne e be ya wo be hu se na anu kwa edu na wo de bo no no enwa na wosi ode san abono fufuro bi be ka ho ana se uyi bi afim nti anamu omutu ye no eno nche se omu akukudu a omu wono emre bi etwe mu no sa akukudu na bafo na omu famra kwan so e mamra ene nti ase aye ejuma
1: abusiya for deputy attorney general Dr. Justice Sremsai ensemu a wode ba efa kane attorney general Godfred Yabu Adame ese ne client ye mani hunu eno ene amane bofo Philip Atanga edi emunchirimu edi ababesom ye abusiafo ha ene mrema ye kwan na wotwi mu court nsemsem no